sanintay na mito sa ring kalipan, at nakanaw anit, anit ni Claudia, Celia, at Alicia. Kuy halangchik ni siya, tingkam chok rev ni rapin o friso natin, nakwanin siya kilal, sa iskabana, kaya ni sandalias rin siyo bini,